ndengene wana atana nganda na esoko kei mosalaka kokabila baninga mibali ya bato menga na zwi yanga chance na zwaki na fobu na nganda te yo moboka fobu.

you ding pi ne nga adam thok ya you ding kya nga adam thau ut nga leng ut ning ya ba ching bring mlam pai ba pak phuen mlam pat ne pat lang mlam

0: Ngunawan sila na sa mukha. Warji tungong lumiat na mukha ang tukasamo. Pada suko kami numinom. Listoy, bukan tuluir mustika ng swargo loko. Anak ko parang...
1: Oh, kako, kasmaran, ayo, mangkano, kako. Enak peparang padu mengigalo be. Manatin ngonge, demanatin ngonge. Enak padu mengigalo be, demanatin ngonge.

Sir, dasung kumawasawas ka man eh. Sumitir putra umijilakan asri. Kewalayat na yat na din ni kangkit.